ay ay ay ay ay oh me daba enga kono hayona sage ona hode tawe kade ye wino sayale he he ay ay ay ay ay ay